Niyan masaranak buru na mabalo. Raptor taganak nga na magbuwar sa sampurang. Anak matyada bulong haholongan niya may na. Tumut may anak sa kibong na magbuwar sa sampurang. Biya charito na. Di kasitong kita charito. Betak mambayang pangajaran tu daganak ta. Di sadahat iha magpulim na si sampurang. Tunang nalaus ko si pangarap.